all-in ako. Sa totoo lang, kung noon ko pa ibinigay lahat, ako na ang Panginoon ng rap. Si Eminem, malamang matagal ko na nakakolab. Baka nga nilamo ko pa sa track. But I ain't inspired, takes a village to raise a child. Tapos halos lahat dito puro whack. For me to give my all at di mag-hold back, dapat hold up. Kailangan nyo pa kung tutukan ng

ko rin pala kanina ay hindi pa ako nag-all in sa iba't ibang ginagawa ko. Pero ang totoo, tinutodo ko na lagi. Kaso ayoko limitahan ang potensyal ko bilang tao. Kaya kahit nag-all in, sinasabi ko may all in.

umiyak ka na naman. Sabi ko na nga, be. Paulit-ulit na lang. Sige, ah.

où ça te tabat. Par rapport à tes pas.

0: Punod, may tubig ba sa ilalim? Or parang hukay lang? Nandun sila sa ilalim ng hukay?
1: Hukay talaga, Alvin. Parang naghuhuan sila. Ayun ang nakwento sa atin. Talagang gumuho yung bahagi ng kalsada na hinuhukay. Yung kung may tubig doon sa ilalim, yan ang hindi pa natin na makumpirma sa ngayon. Aalamin natin yung detalye na yan pag may humarap sa atin mula doon sa Disaster Risk Reduction Management o di kaya sa Bureau of Fire Protection. Dahil sa ngayon, Alvin, wala pa talagang nagpapaunlak ng panayam sa kanila.
0: Mga ilang oras na nandun sa ilalim, yung dalawa? O may ano na ba, may 24 hours na o may gitna?
1: Wala pang 24 hours, Alvin, dahil alas 2 ng hapon kahapon nang mangyari yung insidente. Batay yan doon sa datos ng Bureau of Fire Protection.
0: Sige, tapatawagan natin yung Maynilad. Maynilad! Baka naman may pwedeng magpaliwanag ano ang nangyari. Lalo pa nga't may pinaghahanap ngayon. Hindi naman sa, wala pa namang report Zeus na na-recover ng ano, yung mga labi. Wala pang ganun, ano?
1: Wala pa, Alvin. Tinatanong din natin dito yung Las Piñas City Disaster Risk Reduction Management at sa ngayon wala pa silang naibibigay sa atin ng progreso ng kanilang search operation.
0: Sino bang mayor na Las Piñas ngayon? Aguilar din, di ba? Di ba Aguilar din ang mga ano dyan? Ang mga official sa Las Piñas, Zeus?
1: Alvin, oo, no?
0: Asya, hindi ko maalala yung ano yung si Aguilar. April.
1: April. Aguilar.
0: Oo. O, si Mayora. Oo nga eh. Mayora, baka naman may detalye na po kayo. O, pakisabihan nyo nga po yung reporter namin si Zeus Legazpi. O, di kaya yung NDRR, dapat may paunang detalye na. I'm pretty sure mayroong testimonya yung mga kasamahan nung nawawala bago sila magkahiwa-hiwalay, ano?
1: Tama ka dyan, Alvin. Pero ganito nga yung sitwasyon dito, no? Walang humaharap sa atin sa mga kasamahan natin dito sa media para magpaliwanag ng sitwasyon na tinaharangan nila yung mismong ginagawang search operation, maging yung hinuhukay na bahagi ng kalsada, kaya hindi rin natin makita at hindi natin makunan ng mga litrato at video.
0: Hindi mo abot kahit tumuntong ka sa crew cab mo? Hindi kaya?
1: Talagang pilit nilang hinaharangan na Alvin eh. Pero ito, ganito yung sitwasyon dito.
0: So hindi abot kahit iangat mo yung tripod mo, hindi kita?
1: Hindi talaga, Alvin, dahil napalilibutan din ng mga sasakyan ng mga nagre-rescue.
0: Sige, haya mo na. Kung ano man yung kaya lang, ano. Anyway, lalabas at lalabas naman yung impormasyon. Itawagan namin yung Maynilad, ha? Maynilad! Ano nangyari? Lalo pa at may nawawala po. Kailangan nyo ipaliwanag yan kung ano nangyari dyan sa proyekto ninyo sa Las Piñas. Thank you. Maraming salamat, Zeus. Babalikan kita. Oras na mayroong bagong impormasyon. Shoutout ka lang, ha?
1: Maraming salamat, Alvin.
0: Thank you. Go, extra.
1: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMF.
0: Ayun, may tumuntong dun sa likod mo. May kumukuha ng video. Isang putok din ata. Punta natin si Marlene Pagenos. Go, Marlene! Marlene!
2: Alvin, baka malayo-layo pa sa distansya 50 nautical miles. Ang lokasyon ng Bianco Antonio Luna na sinasakit ko ngayon, doon sa Bahaw de Masinloc, isang People's Liberation Army Navy vessel at tatlong China Coast Guard vessel ang namataang nakapalibot sa mga barko ng Pilipinas at Amerika sa kasagsagan niya ng bilateral maritime cooperative activity sa PLC. Captain Jennifer Monforte, ang commanding officer ng BRP Antonio Luna, wala pa noong Sabado nang dumating kami sa lugar, ay namataan ang presensya ng mga ito na tila nagmamanman sa ginagawang mga aktibidad ng mga barko ng Pilipinas at Amerika, kung saan tinataya na abot sa 5.6 nautical miles, ang pinakamalapit na distansya ng barkong pandigmanan siya ng malatis na sakyan naming BRP Antonio Luna. Hindi na anya ito bago para sa Philippine Navy, lalo't palagi namang umaaligid ang mga ito sa lugar kapag nagpapatrolya sila. Gayunpaman, dilinaw ni Monforte na hindi ito nag-radio challenge sa BRP Antonio Luna at hindi rin nakaapekto sa kanilang ginawang pag-asanay.
3: Dinig natin siya nung upon arrival natin dito nung 27 kahapon. Mas malayo siya noon pero ngayon mas malapit siya, 5.6. Hindi naman sila naka-amper sa exercise natin. Kasi radio challenges, wala rin. Layo kasi yung exercise area natin, about 50 nautical miles away from BDN. So kung i-challenge pa nila tayo, hindi na karapat-dapat. Tayo nga dapat mag-challenge sa kanila.
2: Samantala, Alvin, bukod sa BRP Antonio Luna ng Philippine Navy, tampok rin sa BMCA ng Pilipinas at Amerika mga barko ng Philippine Coast Guard na BRP Melchora Aquino at ang BRP Pones. At ang mga barko naman ng US Coast Guard na USCGC Emlyn Tunnel at USCGC Charles Monroe. Ang mga ito ay lumahok sa mga seri ng aktibidad na tulad na lamang ng Division Tactics, Photo Exercise, Search and Rescue Exercise, gayon din ang Maritime Domain Awareness at Communication Exercise na pawang nagpatibay naman sa interoperability ng dalawang bansa. Pero dahil nga sa masamang panahon na naranasan kahapon, hindi muna itinuloy ang ilan sa mga ito na bahagi sana ng pag-asanay upang masiguro na rin yung kaligtasan at seguridad ng mga personnel na kalahok dito.
3: Doon sa DC exercise, mag-transfer sana tayo ng personnel papunta sa US Coast Guard. Ganun din yung sa BBSS. Kaso medyo matastas kasi yung alon. As per SOP, pagka 1 meter or higher yung alon, hindi na tayo nagpababa ng rim. Kasi dangerous. May mga pangyayari kasi sa mga nakaraan na may nadisgrasya talaga pag nagbaba ng rib sa ganong kataas na ano.
2: Alvin, ang tatlong araw sana na bilateral maritime cooperative activity ng Philippines at Amerika ay ginawa na lamang na dalawang araw kung saan nga nakan sila yung ilan sa mga activity. Sa mga oras na ito, nandito na kami sa bahagi ng Subic, pero hinihintay pa namin yung rubber boat na masasakyan namin para makatarating doon sa mismong shore o Pampang para makababa kami dito sa barkong ito, Alvin.
0: Thank you! Saan banda na kayo ngayon, Marlene?
2: Dito, Alvin, sa Subic, pero nasa gitna pa rin kami ng dagat, Alvin. At hinihintay pa namin, Alvin, yung rubber boat o yung rib na... Dahil dun, sa ganun parang kami iyatid sa Pampanga para makababa ng barko.
0: Ayos. Thank you, Marlene. Extra!
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos. DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Marlene Padiernos.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa X30.
0: Thank you, Radyo Patrol. Pinatatawagan po natin ang Philippine National Police kung sino man sa kanila na pwedeng magpaliwanag para tayo po mga ordinaryong mamayan ay alam po natin papanong diskarte pag merong nambuli sa'yo o nang haras sa'yo na minor de edad, anong gagawin mo? Napanood po ninyo yung video sa jeep, yung may dalawang senior citizen, yung sinisipa nung addict siguro yun, ano? Actually, hindi minor po yun. Actually, mukha lang bata, pero hindi siya minor. Yan, yung mamang yan, oh. Kung minor yan, ano ang gagawin mo? May labang ka ba? Pag pinatulan mo ba ang isang minor, halimbawa 15 o 14, anong laban mo dun? Oh, baka ba ikaw pa yung child abuse? Kaya gusto ko sanang makuha po yung Philippine National Police. Paano bago dumating ang police, ano, paano mo ididil? Pag may ganyan, halimbawa may naiinkwentro ka, nanlilimos. May maraming ganyan po, ha. Nanlilimos, wala kayo bibigay na barya. O ayaw mo magbigay, karapatan mo namang hindi magbigay, hindi ho ba? Naku, magagalit po yun, baka manakit. Pwede kayo mandudura. O anong gagawin mo ngayon kung minor yun? Diba? Magpaturo po tayo sa police. Ano ba ang pwedeng gawin? At saka isa pa, pag na, yan ay nalagay sa DSWD, ang impression po ng marami sa atin, yan ay makakawala din naman kasi hindi naman ganun kahigpit yung DSWD. O, paanong remedyo ngayon nung ano? Nung ng biktima dyan. Kita mo yung gasoline boy, nasugatan yung gasoline boy. Eh, ayaw na niya ng gulo, hindi na siya magsasampa ng kaso. O, alam niya eh, na pag nagsampa siya ng kaso, abala. Yan siguro, no? Kaya pati pinatatawagan po natin yung Filipinas. Kahit nina si Nartates, BCNC General Nartates, I'm pretty sure, kung sino man sa pinakamagaling na magpaliwanag na pulis. Sino bang spokesperson ngayon ng Philippine National Police? Si Colonel, General na ba si Alan Rayco? O Colonel? General? Anong ranggo niyan, Gamil? O na-interview natin nung last time, di ba magaling magpaliwanag yun? So ipatawagan mo nga, tip lang kamo sa ating mga kababayan, dapat malinaw yan eh. How do you deal kung ang nang-assault sa'yo ay minor? At bago pa man dumating, kasi hindi naman all the time nasa tabi mo yung police, di ho ba? Agay nun sa jeep, yung driver naman ng jeep parang wala lang. Tuloy-tuloy lang yung pagmamaneho ng jeep, hindi man lang tinigil at sinetel at inayos muna yung problema bago niya tinuloy yung biyahe. Kailan masisisi mo ba si Manong? Eh, siyempre, sabi ni Manong, kailangan kong kumita eh. May kailangan akong bubunuin pang boundary bago ko kayo kasi kasuhin. Ay, nako. Eric Galang, maganda umaga sa'yo. Nagsimula na raw yung hatid sundo niya, hatid to school. Ganun din si Gagawad Marlon Nacion. Pero si Attorney Greg Pua Jr., board member po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Uy, na-promote na si Attorney Greg, Executive Director ito eh. Board member na ngayon ng LTFRB. Magandang umaga sa inyo, Attorney Greg.
5: Magandang umaga po, Sir Alvin, at magandang umaga po sa lahat po na nakikinig po sa inyo.
0: Ay, congratulations muna, Attorney Greg. Hindi man lang kita na message at na-congratulate. Board member ka na pala.
5: Opo, Sir Alvin. Appoint po tayo last December po.
0: Talaga nga. December pa? Di noon nakita tayo, board member ka na.
5: Opo, nung nagkita po tayo sa LTFRB board member.
0: Napaka-humble naman ito. Hindi mo lang nagbagit na ba? Akala ko na may executive director ka pa lang nun. So board, sinong kasama niyong isang board? Di tatlo, kompleto na kayo?
5: Kompleto na po. Si Engineer Isagani Victorio po ang ating pong isang kasamahan sa board.
0: Very good. Congratulations sa inyo, Attorney Greg. Ngayon, kaya kami salamat po napatawag dahil dito sa show cause order laban po sa Green and Smart Mobility Philippines. Di ba nakikita nyo po ito, yung kulay blue-green na electric vehicle? Opo. Po? Ang dami nito naglipa na eh. Lahat po ba ng operasyon ng Green and Smart Mobility Philippines ay pinatitigil muna ninyo sa ngayon?
5: Ay, hindi po. Hindi po lahat, Sir Alvin. Kasi po ang atin naman pong rule, alam nyo, ang patulad po nung sa ibang denomination, kapag po may disgrasyo, kapag po may shokos kami, ang sinususpindi lang po ay yung pong kasamahan. Yung mga kasama sa franchise. Marami po kasing franchise ang Green GSM. Hindi lang po iisa na lahat covered ng kanilang units. Marami pong, I think, more than 10 franchises po yung kanilang issue ng LTFRB.
0: Ay, buti po, Attorney Greg, nilinaw ninyo. Kasi sa pagkakabasa ko dun sa news item, akala ko yung buong operasyon ng Green and Smart Mobility. So, isa lang ang suspindido.
5: Yung hindi ko lang po sure kung ilan yung kasamahan sa franchise, Sir Alvin, pero definitely it's not all po. Pero yung mga kasamahan po, yung kasama ng unit involved na ginamit po doon sa prank, yun po yung atin po munang sinuspindi.
0: So ibig mo sabihin, kung saang franchise sa kasali, lahat ng miyembro ng franchise na yon kasali sa suspension?
5: Opo.
0: Kaya lang hindi mo alam ikamo kung ilang units yun?
5: Hindi pa po. Alamin po, i-text kita, Sir Alvin.
0: Sige. Anong basihan ng suspension? Ano po? Ano bang ikinaiinis ng LTFRB dito? Prank nga lang naman. Kumbaga, biro lang. Hindi naman totoo. Nagbibiroan lang po sila.
5: Opo, unang-una po, ang responsibilidad po ng atin po mga operators ay to provide safety, comfort, and convenience po sa atin pong publiko. Doon po sa prank tapos ibinidyo pa po. It para pong ninonormalize natin yung mga ganun. Dami. Paano po kung hindi po ganun ang naging resulta ng atin pong prank? Paano kung may sakit sa puso po yung ating prank? Paano kung hindi naman po may ibang nangyari? Hindi po natupad yung plano nila sa prank po nila. Tsaka iba po yung pinapakita, natatakot ngayon po yung magbibigay takot pa ulit ito sa atin pong mga pasahero. Tama. Dahil ni mismong ating mga public utility vehicles na taxi ang ginagamit po sa mga prank na ito. Tulad na po, nung sinasabi ko po lagi sa inyo, Sir Alvin, marami naman pong paraan para naman po magkaroon ng vlog, pero huwag naman po natin gamitin po yung ating mga public utility vehicles.
0: Ibig sabihin, nagkakaroon po ng maling impresyon. Lalo pa nga't ang topic niya ay hold-upan. Hindi ho ba? Opo. Parang kunwari hinold-up. Yung pala may surprise birthday party para dun sa driver. Opo. O hindi maganda, no? O it's a joke. Pero parang it leaves a bad taste in the mouth, ika nga, attorney.
5: Tama po, Sir Alvin. Tsaka alam naman natin po ngayon, yung pong ating technology ngayon, grabe na po. Ika-cut lang po yan. Tatanggalin yung porte na prinangka. Lalabas ngayon, may hinold-up na Eh sa totoong buhay, wala naman po.
0: Opo, opo. So ano ang panawagan po ninyo? Ang sabi ko naman kanina, baka ikaw kung maapektuhan ang mga pasahero. After all, isa din po sa pinapangalagaan ng LTFRB ay yung kapakanan ng mga pasahero. Sa palagay po ba ninyo ay hindi magkakaroon ng kakulangan sa pwedeng masakyan ng ating mga pasahero with this show cause order and cease and desist or suspension?
5: Maaari pong makaapekto, Sir Alvin, kaya nga po i-resolvehin po natin agad itong itong kaso to itong show cause po natin para ma-resolve po agad at maibalik agad po yung pong kasi apektado rin po yung ibang driver ng Green GSM. Syempre wala po silang hindi po sila makakabiyahe sa mga araw na suspendido.
0: Opo, opo. At ano ang mensahe natin sa lahat? Alam mo, ang dami kasi ngayong mga content creator. Saan katero ba po yan? Ano po kung ano-ano na lang ang maisip? Ano po ang mensahe ng LTFRB, lalo po sa mga driver o driver ng public utility vehicles na gagawa din po ng kung ano-anong content, Attorney Greg?
5: Opo. Opo, sa atin pong mga drivers or operators ng public utility, hindi naman po namin pinagbabawal ang paggawa ng content. Sana lang po isaalang-alang po natin yung number one na obligasyon po natin mga operators ay mag-provide po ng safety, convenience, at comfort ng ating pong mga pasahero. Sila po yung ating pong unang pinagsisilbihan. Pero hindi naman po ibig sabihin ay kayo po ay hindi namin sinasaalang-alang ang inyong mga kalagayan po. Marami naman po sigurong ibang paraan para po maggumawa ng vlog, wag lang po natin gawin na nakikita na nagmamaneho po tayo tapos nagma-vlog tayo, delikado rin po ito. Yung pong gagamitin natin yung mga pasahero natin sa mga vlog natin, pagkakakitaan natin yung mga pasahero natin sa mga vlog natin, ay sana po itigil lang po natin.
0: O, maiba ako, Attorney Greg, yung fina-follow up ko rin sa iyo from time to time, ano po, I understand, may number ka ba ng electric vehicle? Sumirit daw yung bentahan ng electric vehicle nitong nagkaroon ng krisis sa langis?
5: Wala, nung nasa LTO pa to tayo, Sir Alvin, talaga pong sumisirit na po, as I told you before, before I left LTO, nasa 150% po last year yung increase ng sales.
0: Uh-oh.
5: As to public utility vehicles naman po, medyo dumadami rin.
0: Dumadami,
5: po.
0: Diba?
5: Dumadami rin. Uh-oh. Po ang mga electric. Hindi lang po dito. Ito po, Green GSM, siya po yung pinakamalaki na electric. Pero bukod po dyan, meron pa po sa ibang denomination. May gumagamit din po ng Jeep, UV Express.
0: May electric na rin na Jeep at UV Express na may prangkisa na?
5: Meron, Jeep po, meron. UV Express po, I think on process pa lang po yung kanilang
0: franchise. So, mas madali bang kumuha ng prangkisa kapag mas malinis yung mga electric na yan? Pati tricycle ata, may electric vehicle, although tricycle naman sa local government unit naman ito, hindi to sa LTFRB, hindi ba, Attorney Greg?
5: Opo, ito po, Sir Alvin, ito rin yung pinag-uusapan natin lagi na e-trike.
0: Yeah, e-trike. Oh.
5: Kung nasaan-saan po sila dito sa iba't ibang parte ng ating bansa.
0: Pero mas madali ba, kumbaga hinihasten ba ng LTFRB ang pagbibigay ng prangkisa kapag ang unit mo ay electric?
5: Opo. Bukod po doon sa pinabilis na po natin yung dating proseso po, mas mabilis po ang ating pagproseso pag electric. Ayun naman po yung mga non-fiscal incentives po na ibinibigay po ng LTFRB sa atin pong mga nag-shift to electric vehicles.
0: Po, nakita ko si Kaobet. Ba may malaking cheque? Mukhang nakautang si Kaobet yung grupo niya para sa pag-finance ng mga electric vehicle eh. Yung mga jeep po ito.
5: Opo, sa DTI po, I think sa DTI po ito, Sir Alvin, dahil may programa po ang DTI na yung mga mag-shift po ng from ICE, from diesel to electric, meron pong, I think mas mababa po yung interest at mas mahaba po yung term na ipinapautang po ng DTI.
0: Po, so darating po yung panahon na yung jeep natin na traditional ay ma-phase out at magiging electric na.
5: Maari po. Kasi under EVIDA naman po, meron pong responsibilidad na i ating pong mga operators, yung kanilang mga fleet po ay 5%, dapat po gawin po nilang electric. So inaaral po natin to, Sir Alvin, naging malaking lesson po yung nangyari nitong huling oil crisis na bigla-bigla na lang sumirit, napakataas po yung presyo ng gasolina. So inaaral po natin paano po natin matutulungan yung ating mga operators mag-shift po sa electric vehicles. Opo. Kasi ang dami na rin pong nagbebenta ng electric vehicles.
0: Tama, ang presyo siguro, ang magkano na ba ngayon yung electric vehicle, at yung sa DTI naman kahit saan gawa, ano, pwede nilang bilhin, made in China man yan o kung saan man lugar, pwede.
5: Tama po. Regardless naman po, wala naman pong sinasabi doon kung anong sasakyan po.
0: Okay. Attorney Greg, thank you po. Give our regards to the members of the LTFRB. Mabuhay po kayo.
5: Maraming salamat po, Sir Alvin. Mabuhay po kayo at magandang umaga po sa lahat po na nakikinig po.
0: Si Attorney Greg Pua Jr. po yan, isa sa mga miyembro ng board member po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ay, teka muna, magpa-flash report ako.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Oy, good news! Pau talaga nga naman. Buti na lang at may good news si LPG. Effective June 29... Ano bang pitcha ngayon kami? O June 29 nga, today. O ngayong araw po ito, wag muna kayong bumili ng LPG. Ha? Ngayong araw po, magsisimula ang rollback na, o partner, Gamil, tignan mo, 12 pesos kada kilo. Wow, ang laki po nun. Yun ang estimate ni Arnel T nung isang araw, diba? Inunahan, times mo nga ng 11, Gamil. 12 pesos, times mo ng 11. 12 pesos po kada kilo ang rollback po ng Petron Gasol at ng Fiesta Gas. Simula ngayong araw sa LPG. So 12 times 11, ang bawas po sa kada 11 kilogram na tanke ay 132. Ba, pwede na, 132. Kaya nasa maglalaro na lang yan sa mga less than 1.5 na ang isang regular na tanke. Mahal pa rin, ano? Pero kahit papano yun, 1.6 o less than 1.4, 1.5 siguro ang lalabas na magiging resulta ng 11 kilogram na tanke. Ulitin po natin, Petron Gasol at Fiesta Gas starting today, 12 pesos kada kilo ang rollback o katumbas ng 132 sa kada regular na tanke.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Itong si Attorney Romy Mac, Camille, tinan mo, sabi niya baka hindi ano, sabi ni Attorney Romy Mac, baka hindi kayang masimulan ang impeachment trial sa July 6. Sa taya ni Attorney Romy Mac, yung pre-trial order baka abutin daw ng 3,000 pages. Sobrang dami, sayang sa papel, ano po, ang daming papel nun. Dahil 10,000 po yung exhibits to be described sa PTO together with the purpose of marking. Naku po, Diyos ko po, kung 3,000 ang copy at mayroon 24 na senator judges at 2 lawyers, ay kailangan po ng 26 copies ng PTO. At ito po ay abot ng 78,000 na pahina ng papel. Diyos ko po, sayang yung papel. So, tapos niyo mambabasahin, ano po? Kaya ang basa ni Attorney Romy Mac, baka maantala, ano po? Pero antayin po natin yung opisyal mula mismo sa Clerk of Court, si Attorney Bantug. Kung talagang, kaya siguro ayaw magpa-interview kami ni Senate President. O kahapon kagabi ko pa nililigawan si Senate President Sherwin Gatchalian, ano po? Kasi nakikinikinita siguro na mukhang hindi masisimulan on time yung impeachment trial. Sana nga po masimulan para matapos na natin. Kasi kung 6 to 7 months po yan, ay di abutin po tayo ng susunod na taon. Ang dami pa nating ibang problema bukod dyan sa impeachment, hindi ho ba? Ang dami pa nating kailangang asikasuhin na may kabuluhan sa ating buhay, pang-araw-araw na buhay, bukod po dyan. Ano po, Mark Hernandez, magandang umaga sa iyo. Ganon din si Pao Atienza. Nasaan ba yung may message si Pao? Ano? Ayun o, pwede din itanong sa pulis, meron daw ba matatawagan na hotline para pagsumbungan ng bullying? Isa pa yan, ano? Bullying ba ito sa school, Pao, o bullying sa pang-araw-araw? Kasi may mga nambubully din sa opisina eh. Di ba? Sino? Si Joris Bea nasa mukha naman. Oo. Baka biruan lang yan. Ha? Baka ang ending yan dahil kayo pantalo magkatuluyan. Sino mas bully si Bea? O kita mo, nagtuturoan kayo. Hindi ko alam sinong paniniwala ng korte. Kaya dapat may PNP tayo, Camille. Very useful po yan. Batin muna natin yung mga nakamonitor sa atin. Si Vian Avellanosa. Magandang umaga sa iyo, Vian. Ganon din si... nasan ba si ano dyan? Si Ann Bustamante, gising na rin. O, pati si Ma'am Lina Ho, siyempre, gising na rin. At marami pa pong iba. Pero tuloy muna natin, hapat wala pa tayong guest kasi 6:55 pa lang naman. Iginit po ng PNP na pangkalahat ang mapayapa ang White Ribbon March sa EDSA People Power Monument sa Quezon City kahapon. May 3,000 miyembro ng church and civil society groups ang nagprotesta para manawagan ng pananagutan sa gitna ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte at investigasyon naman sa flood control projects. Pwede naman kasi pagsamahin, pwede namang sabay na gawin yung pag-iimbestiga sa flood control projects and at the same time, yung impeachment sa isang impeachable official. Nakikisa rin sa pagkilos sa ilang taga-suporta ng pamilya Duterte. Kabilang na si dating Congressman Mike Defensor. Ba, meron din palang ganun ha. Pero nanatili ang grupo ni Defensor ilang metro ang layo sa entablado para makaiwas sa anumang gulo. Nagsimula ang White Ribbon March sa Misa sa EDSA Shrine na sinundan ng marcha naman papuntang People Power Monument. Sinabi ni Bayan President Renato Reyes Jr. na walang pinapanigan ang panawagang tapusin na ang katiwalian sa bansa. Sa Makati City, nagsagawa ang August 21 movement ng Atindig Pilipinas ng Walk Against Corruption Initiative sa harap ng monumento ni dating Senador Ninoy Aquino para mapanawagang ituloy ang paglilitis kay VP Sara at investigasyon sa mga flood control projects. Inupakan po nilang business groups ang bersyon ng panukalang inaprubahan ng Kamara na nagbabawal sa political dynasty. June 3, lumusot sa Kamara ang panukala para pagbawalang tumakbo sa halalan ang kaanak ng mga opisyal hanggang second degree of consanguinity tulad ng kapatid, pamangkin at apo. Mayak na ng panukala si House Speaker Faustino D. at anak ni Pangulong Marcos na si House Majority Leader Sandro Marcos na parehong kabilang sa political dynasty. Hinikayat po ng business groups na pangungunahan o na pinangungunahan ng Management Association of the Philippines ang Senado na ibasura o amyendahan ang bersyon ng Kamara ng anti-political dynasty bill dahil sa sinasabing loopholes o butas. Ang danger po kasi dyan, pag yan ay pinasa, edi parang nilegitimize mo na. Ang hindi sakop niyan, pasok na. Ibig sabihin niya na yung enabling lumo kahit ang pinagbabawal nakalagay sa saligang batas na bawal dapat ang political dynasty, eh dahil may batas kang ang malabnaw, yan na ngayon yung mangingibabaw. May mai-exempt na mga miyembro ng pamilya. It's as if parang na-tone down lang. O hindi lang kasing garapal ngayon, pero meron pa rin dynasty. Yun ang danger po dun. Pinaniniwala ang magiging daan ang House version ng panukala para lalong maghari ang political families sa pamagitan po ng succession, paglipat ng posisyon at paghawak ng iba't ibang pwesto. Teka muna, may statement pala yung ano ng yung Maynilad. Kasan na ba 'yon? Ayun yung staff sabi ng Maynilad. Kinukumpirma nga nila na yung aksidente dyan sa ano sa kanilang project site sa Pamplona sa Las Piñas. Sabi dito, emergency response was immediately initiated and we coordinated closely with the Bureau of Fire Protection, yung barangay at yung local disaster response authorities, pati na rin yung retrieval operations are ongoing and led by the BFP. Our thoughts are with the workers and their families during this difficult time. We are coordinating with our contractor to ensure that the affected workers and their families receive the necessary assistance and support. Di, ano nga nangyari? Ba't hindi kinikwento kung paano nangyari? Ano ba bakit gumuho? Ano ba na nagawa bang lahat ng mga standard operating procedure na iwasan sana yung incidenting mga ganyan? Ayun, sumagot nga kay Eliza, sabi niya, given that the retrieval operations are still ongoing and the incident is under investigation, yun na yung statement. Oo nga po, pero hindi po malinaw kasi kung ano pong nangyari, ano po. I think kailangan natin ipaliwanag ano ang nangyari, bakit nauwi sa pagkawala. Wala pang deklarasyon na namatay. Wala pa pong ganun. Ano? Ang sinasabi lang ay nawawala pa hanggang ngayon yung dalawang trabahante, dalawang construction worker. Malapit yan sa inyo, Bigornia, sa Las Piñas. Ano po? Ayun pala yung project ng Maynilad.
6: Oh, sa likod lang namin yan.
0: Oo.
6: Pero ano yan eh, yung perpetual na project ng Maynila dyan.
0: Bakit perpetual? Hindi matapos-tapos.
6: 100 years na yan na
0: ano bang andyan. Ano bang gusto gawin? Babaguhin alam. Yung tubo? Or
6: hindi alam. May magkakalkal, magbubutas, tapos...
0: The same place?
6: Yes. Walang puknat.
0: Ah, ganun?
6: Oo.
0: So, taon na?
6: Taon na ang binibil. Ang taga dyan sina Eden eh.
0: Ah, okay. Okay. Baka naman ibang lugar. Kumbaga mahabang lang, tubo.
6: Pamplona dos ba daw ito?
0: Oo.
6: Malapit nga kina Eden.
0: Pamplona dos nga ba doon? Ano bang nakalagay doon sa ano? Sa lugar na... Pamplona lang. Hindi sinabi yung Pamplona dos.
6: Pero
0: sabi ng Maynilad, one of our project sites in Pamplona, Las Piñas.
6: Ano rin yan eh, sanhiri ng matinding traffic lagi dun sa...
0: Ah, so along the highway lang ire?
6: Ayala. Sa Puti Alabang Road.
0: Okay. Kasi nga may nawawala. Hindi, I was thinking, paano ba nangyaring gumuho? May gumuho raw kasi.
6: Oo nga daw.
0: O kahit tanong kung may tubig ba sa ilalim.
6: Yan ang hindi natin batid pa. Ano or sabi ng Maynilad? Wala pa.
0: Ayaw nga magsalita ng Maynilad. Hindi, sa atin lang naman, anong nangyari? Hindi, kwento lang siguro anong nangyari. May lindol ba?
6: Kaya nga.
0: Kasi pwede may lindol yung umuga na tabunan yung nasa ilalim. At gaano ba yan kaano?
6: O nagkaroon ba ng sinkhole?
0: Oo. Dami mo naman tsorya. Ayan ang mangyayari dyan pag walang nagpapa-interview.
6: Ayun
0: magkakaroon
6: nga,
0: ng
6: ang
0: tawag dyan, haka-haka.
6: Oo, mga sa pantaha.
0: Sa pantaha. 701.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Energy!
4: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Presyo ng LPG bumaba pero presyo ng mga produktong petrolyo posible naman tumaas bukas.
6: Supply ng tubig sa Catanduanes kinakapos na dahil sa tagtuyot. Level ng tubig sa Angat at Magat Dam malapit na rin sa critical level.
0: Grade 8 student sugatan matapos saksakin ng kapwa estudyante sa Cavite. Binatilyo ng bato naman ang basag na bote sa gasoline attendant sa Maynila.
6: Vice President Sara Duterte ipinababasura ang articles of impeachment. Senado bubuksan sa publiko ang impeachment trial.
0: Libo-libo nakilahok sa White Ribbon March sa EDSA People Power Monument. Ilang taga-suporta ng pamilya Duterte nakiisa sa pagkilos.
6: Apat na barko ng China namataan sa aktibidad ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea.
0: Dating general ng AFP, nanutok ng baril dahil lang sa away sa parking sa Mandaluyong City.
6: Sa showbiz spotlight, ilang celebrities nagpaka-fangirl sa concert ng mga miyembro ng F4.
0: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Lunes.
6: 28.
0: June 29. Pardon, Viernes pala. Lunes, ha? Yan po ang ulo naman nagbabagang balita yung Lunes, June 29, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
6: Ako naman si Doris Bigornia.
0: Detalye. Ipinatupad na malaking rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. 12 pesos kada kilong bawas presyo ng Petron Gasul at Fiesta Gas nakatumbas ng 132 pesos sa kada regular na tanke. Namumuro naman tumaas ang presyo ng mga produkto ng petrolyo bukas. Posibleng bumaba ng piso, tumaas ng 90 centavos ang diesel, habang 10 centavos ang posibleng rollback o tumaas ng 1 peso and 90 centavos ang gasolina. Ang kerosene, posibleng bumaba ng 70 centavos o tumaas ng 1 peso and 30 centavos. Ibig po sabihin may range na inilabas po ng Department of Energy. Sa report, sinasabing nagkasundo ang Iran at Amerika na itigil ang mga pag-atake at sumalang sa bagong negosasyon sa Qatar na nainatake ng Revolutionary Guards ng Iran ng Kuwait at Bahrain bilang ganti sa pag-atake naman ng Amerika. Biyernes, sinatake ng mga sundalo ng Amerika ang Iranian missile at drone storage sites matapos inakusahan o akusahan ng Iran ng pag-atake sa isang cargo ship sa Strait of Hormuz.
6: Ipatutupad na sa Miyerkules ang ikalawang bugso ng dagdag singil sa toll sa South Luzon Expressway at Star Tollway. Sa SLEX, 14 pesos ang taas singil sa Class 1 vehicle tulad ng kotse, habang 22 pesos sa Class 2 tulad ng mga bus at 41 pesos sa Class 3 o malalaking truck. Sa Star Tollway, 8 pesos ang dagdag singil sa Class 1 vehicles, habang 17 pesos sa Class 2 at 26 pesos sa Class 3. January 1, ipinatupad ang unang bugso ng pagtaas ng toll sa SLEX at Star Tollway. Paliwanag ng Toll Regulatory Board, nakabase ang dagdag singil sa petisyon ng toll operator simula noong 2018.
0: Kasado na rin sa Miyerkules sa ikalawang bugso ng pagtaas ng terminal fee dyan po sa Batangas Port, dahil dito'y nasa nga abot na ng 90 pesos ang terminal fee sa pantalan mula sa kasalukuyang 60 pesos. Exempted naman sa taas singil ang ilang sektor kabilang ng mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities. January 1 ipinatupad ng 30 pesos na unang bugso ng pagtaas ng terminal fee matapos payagan ng Philippine Ports Authority ang petisyon ng operator na Asian Terminals Incorporated.
6: Malapit nang bumagsak sa critical level ang tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, sumadsad sa 161.33 meters ang tubig sa Angat Dam na malapit sa 160 meters na critical level. Bukod sa Angat Dam, malapit na rin sumadsad sa critical level ang tubig ng Magat Dam sa Isabela. Kahapon, bumagsak pa sa 166.21 meters ang tubig sa Magat Dam na malapit sa critical level na 160 meters. Nagdulot na ng fish kill sa Ifugao, Isabela at Nueva Vizcaya ang pagbaba ng tubig sa Magat Dam na major source ng kuryente at irigasyon. Sa Catanduanes, nagsisimula ng kapusin ang supply ng tubig dahil sa tagtuyot. Posibleng ideklara ang state of calamity sa probinsya dahil maaaring lumala pa ang sitwasyon bunsod ng banta ng Super El Nino.
8: Ayun po ang susunod na hakbang para ma-release po yung ano, yung 20 million na kailangan po para doon sa project na yun. Mayroon pa, pakonti-konti po, mayroon pa po, pero talagang nagsisimula ng maging tuyot. Wala na pong halos madaling araw lang po at kukunting patak lang po ng tubig na kukuha namin.
6: Si Catanduanes PDRRMO Head Robert Monterola.
0: Alas 7:07, sugatan ng lalaking gasoline attendant matapos batuhin ng basag na bote ng 15 anyos na binatilyo sa Sampaloc, Maynila. Sa investigasyon, bumaba ng jeep ang binatilyo at kinumpronta ang gasoline attendant matapos palisin sa lugar. Sa video, nakipagkabulan at inambahan pa ng minor de edad ang gasoline attendant hanggang sa batuhin ng basag na bote at sumabit sa napadaang jeep. Nagtamo ang biktima ng sugat sa kanang braso matapos tamaan ng basag na bote.
9: Kasi po, nakaban po dito sa amin yun dahil binabalahura po niya yung CR namin. Tapos yung mga nakaparada ang jeep, ninanakawan po.
0: Isinuko ng inang binatilyo pero sa halip na mag-sorry, abay pinagbantaan pa po ang gasoline attendant. Dinala sa Manila Reception and Action Center ang binatilyo kahit hindi nagsamba ng reklamo ang gasoline attendant. Iniimbisigahan na rin ang posibleng pananagutan ng magulang ng binatilyo.
6: Sukatan ang 17 years old na grade 8 student matapos saksakin ng 15 anyos na estudyante sa Silang, Cavite. Natuklasang binubuli ng biktima ang suspect habang pauwi hanggang sa magsuntukan sa harap ng palengke. Pero naglabas ng patalim ang suspect saka silaksak ang biktima sa tiyan kaya isinugod sa ospital. Rumesponde ang mga barangay tanod kaya naaresto ang suspect at narecover ang ginamit na patalim. Sinabi ni Silang Police Chief Lieutenant Colonel Joseph Makatangay na dati nang pinagbantaan ng biktima ang suspek, kaya nagdala ng kutsilyo.
10: Ang sabi po ng ating suspek ay madalas po siyang nabubuli nito. Binabantaan palagi siya. So, nagbaon siya ng kutsilyo. Pinaghanda niya rin po siguro.
6: Hawak na ng Municipal Social Welfare Office ang estudyanteng suspect at pinag-aaralan ang posibleng pananagutan sa batas. Nangako naman ang Emilia Ambalada Poblete Integrated High School na hihigpitan ang pagpapatupad sa zero tolerance policy laban sa karahasan, pambubuli at pang-aabuso.
0: Alas 7:10, naaresto ng tatlong suspect sa Pamaril sa college graduate sa labas ng kolehiyo sa Davao de Oro. Pauwi ng biktima matapos ang graduation sa kolehiyo ng Pantuan ng barilin ng mga armadong suspect. Sinasabing hinostage pa ng gunman ang kanyang anak sa kasagsagan ng operasyon bago tuluyang maaresto. Iniimbestiga ang motibo sa krimen ng love triangle o personal na galit sa biktima. Sa Tacloban City naman, ikinukonsidera ng ilang estudyante ng San Jose National High School na lumipat ng paralan matapos sa insidente ng Pamaril kung saan tatlong namatay. Ngayon Linggo, ililibing ang mga biktima kabilang si Chris Lawrence Fabian na nagtangkapang isara ang pinto ng classroom pero nabaril. Noon ang pinarangalan ng Boy Scouts of the Philippines ang senior scout na si Chris Lawrence dahil sa kabayanihan para iligtas ang mga kapwa-estudyante sa Pamaril.
11: Siguro kaya ganun siya dahil sandali lang namin siyang makakasama. Kaya ganun niya, pinaparamdam niya talaga yung pagmamahal niya sa amin. Siguro kung alam ko lang na ganun, na sandali lang siya sa amin, siguro lahat ng iniling niya kahit na hindi ko siguro ibigay ko sigurong lahat.
0: Sinampanan ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect pero hindi kinasuhan ang 14 anyos na salarin alinsunod sa juvenile justice and welfare law.
6: Inirekomenda ng Philippine Pediatric Society ang pagbabantay sa access sa social media ng mga 16 na taong gulang pababa. Kasunod dito ng pagkakasang

0: para kay Better Step Psychology Managing Director Rafael Innocencio. Hindi lang marahas na video game ang posibleng nagtulak sa dalawang menor de edad na mamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Dapat ding matukoy kung paano nagkaroon ng access ang isa sa mga suspect sa gore box kahit may age limit ang laro at kung nasaan ang mga magulang na dapat gumabay sa anak.
1: Bumabalik tayo dun sa tama ba nasisihin lamang yung video games. Hindi necessarily itong video game na to lamang ang dapat tignan natin. Pwede nating tignan na merong mga associations na syempre pag may nakikita silang mga violenteng bagay, maaaring gayahin nila ito. Hindi lamang sa paglalaro lamang dun sa game ang pwedeng maging source nito.
0: Nauna lang sinabi ng Malacañang na bukas si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mararahas na online games at pag-aralan ang mga panukalang layong pagbawalan ang mga menor de edad na magkaroon ng access sa social media.
2: Alas 7:13, handang suportahan ng Ateneo de Manila ang rekomendasyon ng BNP-CIDG sa Department of Justice na magsagawa ng preliminary investigation sa posibleng paglabag sa anti-hazing law kaugnay ng pagkamatay ng kanilang dalawang manlalaro sa Dipaculao, Aurora. Kabilang sa iimbestigahan ang nag-resign na si Head Coach Tab Baldwin, tatlong assistant coaches, dalawang strength and condition coach, isang physical therapist, dalawang student managers at dalawang ball boy. June 8, namatay si Narine Baterbonia at Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa team building activity. Nailibing na si Baterbonia sa Agusan del Sur, gayon din si Adili sa Nigeria.
0: Inaasahang ilalabas ng Senate Impeachment Court ngayong araw ang pre-trial order sa prosecution team ng Kamara at Defense Team ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial na magsisimula sa July 6. Bibigyan ng kopya ang bawat panig para magkomento sa pre-trial order na hindi isa sa publiko hanggat wala pang corrected copy. Ayon kay Clerk of Court Renato Bantug Jr., posibleng muli magsagawa ng pre-trial conference ngayong Linggo kaugnay ng kahong naglalaman ng tax records ni na VP Sara at Mister na si Attorney Maneses Carpio. Noong Webes, natapos ang pagmamarka ng mga ebidensya kaya isinara ang pre-trial conference pero hindi nabuksan at namarkahan ang selyadong kahon matapos kontrahin ng defense team.
3: Mahalaga dahil yan ang tinatawag natin magiging roadmap, no, ng trial para magkaroon na mas maayos at mas mabilis sa paglilitis. Yung pre-trial order, dyan natin ilalagay kung ano yung mga napagkasunduan ng partido, kung mayroon man.
0: Para kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, posibleng takot ang mga abogado ni VP Sara na hindi madepensahan ang akusasyon hinggil sa hindi maipaliwanag na yaman, kaya tinutulan ang pagbubukas sa kahon.
4: Kung ito po ay mabubuksan, makikita po natin, that would also give us a clear picture, financial picture talaga, kung ano ba talaga yung lawful income ng ating Vice Presidente. No? Dahil hindi naman ho magsisiningwaling ang laman ng box na yan.
0: Bubuksan naman sa publiko ang Senado para live na mapanood ang impeachment trial pero limitado lang ang ilalaang upuan. Handa rin si Senate President Sherwin Gatchalian na magsilbing presiding officer ng paglilitis.
2: Alas 7:16, inupakan ng prosecution team ng Kamara ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa 4 na articles of impeachment. Sa 51 painang dokumento, isinapubliko ng Senate Impeachment Court, iginit ni VP Sara na may tuturing ng walang bisang impeachment proceedings dahil nabahira na ng sinasabing masamang intensyon. Sa unang article of impeachment, kaugnay ng anomalyang paggastos ng confidential funds, iginit ng Vice Presidente na wala siyang nilabag na sasaligang batas dahil hindi pa pinal ang ipinalabas ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit. Ito'y kahit pinagtibay ng COA ang desisyon at inatasan ng Office of the Vice President na ibalik ang 73 million pesos na pondo. Sa ikalawang artikulo, kaugnay ng hindi maipaliwanag na yaman,

0: Sinabi naman ni VP Sara na mali ang interpretasyon sa datos kaugnay ng mga transaksyon kaya nagmukhang malaki at may irregularidad sa kanyang yaman. Iginit din ni VP Sara na walang laman ang ikatlong artikulo kaugnay ng panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education dahil walang patunay na galing sa kanya ang pera para maimpluwensyahan ang proseso ng procurement. Sa ikapat na artikulo kaugnay ng pagbabanta kay Pangulong Marcos, nanindigan si VP Sara na gumagamit lang siya ng freedom of expression para ipahayag ang pagtutol sa mga aksyon ng Administrasyong Marcos. Pero para kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, hindi absolute ang kalayaan sa pagpapahayag na bilang na sa Vice Presidente.
1: I think for someone who has that, who enjoys a certain privilege, influence, and following, we should also take that into consideration. Na hindi agad, hindi mo po pwedeng hindi bigyan ng seriousness itong threat. Siya mismo ang nagsabi, no joke. No joke. But to a very least, and the societal effect of the threats is nagiging nanonormalize yung pagbabanta sa kapwa-tao na hindi dapat yun nangyayari. Kanino man at maski anong oras.
0: Nanindigan naman si House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hindi pamumulitika ang impeachment proceedings. Kasunod ito nakapila sa Facebook post ng dating court sheriff na si Abe Andres na sinapak ng Vice Presidente noong 2011 na huwag siyang isali sa away politika matapos isama sa listahan ng mga testigo ng prosekusyon.
2: As a part of the judiciary, alam po niya na ang subpoena, this is a compulsory process issued by the court. At isa pa ho, ang impeachment, this is a constitutional proceeding, hindi ho ito pamumulitika. Basta ho nag-issue ng subpoena ng impeachment court, ibig sabihin may determination na dapat ho itong tao na to kailangan pumunta at magtestigo.
0: Bukod kay Andres, inasa ang ipipresentang testigo ng prosekusyon, si Mary Grace Piatos na sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa OVP kahit walang birth record mula sa Philippine Statistics Authority.
3: Kinatigan ng ICC Trial Chamber ang hiling ng prosekusyon na i-freeze ang lahat ng perang nasamsam mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang maaresto noong Marso ng nakaraang taon. Natuklasan ang desisyon ng Trial Chamber ng isa publiko ng defense team ang dokumento kaugnay ng partial ruling kaya hindi magagamit o mailipat ng kampo ng dating Pangulo ang hindi tinukoy na halaga ng pera. Iginit naman ng trial chamber na maituturing pang premature sa ngayon para pagbigyan ang isa pang hiling ng prosekusyon na magkaroon ng access sa iba pang nasamsam na gamit ni dating Pangulong Duterte. Pero inatasan ang mga investigador na isama sa bagong listahan ang mga gamit ng dating Pangulo na gustong paimbestigahan. Nauna nang tinawag ng defense team na fishing expedition ang hiling na investigahan ang mga gamit ni dating Pangulong Duterte. Hiniling din ng depensang mahigpit na ipatupad ang deadline na June 30 sa anumang posibleng dagdag na hiling ng prosekusyon para maiwasang maantala ang paglilitis na magsisimula sa November 30.
0: Alas 7:20, time out muna tayo, partner. Anong oras na?
3: Okay na.
0: Bago oras eh. Anong oras na?
3: 7:21 in the morning.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Radyo Patrol Balita alas 7.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
7: Hello, attorney!
8: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
4: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
9: Hello, Attorney!
4: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
0: Balikan natin ang mga istorya sa oras na 7:24. Natapos na ang konstruksyon ng two-lane Udalo Bridge sa bayan ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Tatlong taong natingg ang proyekto dahil sa problema sa pondo, kaya ilang residente ang lumulusong sa ilog para makatawid. Pero dahil sa bagong tulay, mapapabilis na ang paghahatid ng serbisyo sa malalayong komunidad. Bahagi ang Udalo Bridge ng Puerto Galera Abra de Ilog Road, kung saan dating kontraktor ang kumpanya ng pamilya Discaya. Inaasang masisimentohan na ang natitirang 7 kilometrong bahagi ng kalsada sa 12 taon ng ginagawa. Diyos ko po, kapag natapos po ang Puerto Galera Abra de Ilog Road, abuti na lang ng 2 oras ang dating 10 oras na biyahe.
10: By middle of next year, konkreto na yung buo. Pati yung slope protection natin, kasi may mga nag-landslide doon, matatapos na rin natin.
0: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Sinuspinde ng Professional Regulation Committee ang medical license ng social media personality na si Lorraine Badoy. Sa desisyon ng Board of Medicine, sinuspinde ng 6 na buwan ang Certificate of Registration ni Badoy dahil sa mga kilos na maituturing na unethical at unprofessional tulad ng pagrentag sa ilang health worker. Nagugat ang suspension sa reklamo ng Alliance of Health Workers matapos akusahan ni Badoy na naging komunistang grupo. Inakusahan din ni Badoy ang mga opisyal ng grupong sina Robert Mendoza at Benjamin Santos na bahagi ng operatiba ng CPP-NPA-NDF. Ginawa ni Badoy ang red tagging sa gitna ng COVID-19 pandemic at panawagan ng mga health worker ng karagdagang protective gear para protektahan ang sarili laban sa virus. 2024, inatasan din ang Quezon City Regional Trial Court sina Badoy at Jeffrey Celis na bayaran ng mahigit 2 million pesos ang mamamahayag na si Atom Araulio dahil sa pinsalang idinulot ng red tagging.
0: Alas 7:26, 4 na barko ng China ang namataan sa bilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Kabilang dito, isang barkong pandigma ng China, 3 barko ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc. Walang ginawang agresibong kilo sa mga barko ng China pero naudlot pa rin ang ilang aktibidad ng Pilipinas at Amerika dahil sa masamang panahon tulad ng pagsasanay na kailangang magpalipad ng military aircraft. Pero natuloy ang ilang pagsasanay sa karagatan tulad ng division tactic, search and rescue exercise at communication exercise para pagtibayin ang interoperability ng dalawang bansa. Sa kabilang naudlot na aktibidad, itinuturing pa ring matagumpay ang pagsasanay ng Pilipinas at Amerika.
3: Pangkalahatang mapayapa ang White Ribbon March sa EDSA People Power Monument sa Quezon City kahapon. Mahigit 3,000 miyembro ng church at civil society group ang nagprotesta para panawagan ng pananagutan sa gitna ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte at imbestigasyon sa flood control projects. Nakiisa rin sa pagkilos ang ilang taga-suporta ng pamilya Duterte, kabilang si dating Congressman Mike Defensor. Pero nanatili ang grupo ni Defensor ilang metro ang layo sa entablado para makaiwas sa anumang gulo. Nagsimula ang White Ribbon March sa Misa sa EDSA Shrine na sinundan ng marcha papuntang People Power Monument. Sa Makati City, nagsagawa ng Walk Against Corruption Initiative sa harap ng monumento ni dating Senador Ninoy Aquino para manawagang ituloy ang paglilitis kay VP Sara at investigasyon sa flood control project.
0: Alas 7:28, sinuspindi ng 30 araw operasyon ng electric vehicle taxi na sangkot sa birthday huli da prank ng dalawang vlogger. Sa viral video, kunwaring hinold up ang content creator nang sumakay ng taxi kung saan kasabwat ang driver. Piniringan ang creator sa kadinala sa bar para sa surprise birthday party. Ayon sa LTFRB, nagdadala ng takot ang prank video sa mga pasaherong regular na sumasakay ng taxi at TNVS. Magpapalabas naman ang LTFRB ng show cause order laban sa driver at Green and Smart Mobility Philippines.
11: Ang responsibilidad po ng ating po mga operators ay to provide safety, comfort, and convenience po. Doon po sa prank, tapos ibinidyo pa po. Para pong ninonormalize natin yung mga ganun. Dama. Paano po kung hindi po ganun ang naging resulta ng ating pong prank? Magbibigay takot pa ulit ito sa ating pong mga pasahero.
0: Pero rinawin natin ba na hindi lahat ng green and smart mobility na taxi, na TNVS, na electric yung suspendido, kung hindi dun lang sa prangkisa kung saan napabilang yung sasakyan na yon.
3: Marami pa lang mga
0: franchise owners yan. Mm-mm. So hindi malamang yun kung ilan yung okay sasakyan ng franchise owner na yon. Lahat yun kasali sa suspension. Ang sabi po ni LTFRB Board Member Attorney Greg Pua Jr.
3: Sa Mandaluyong City, nanutok ng baril ang retiradong general ng AFP dahil lang sa away sa parking sa barangay Addition Hills. Sa video, nagkasa ng baril ang dating general sa kanilapitan ang driver ng sasakyang nakaparada sa tapat ng kanyang bahay. Nagtalo ang dalawa hanggang sa tutukan ng baril ng dating general ang driver, kaya minaneho ang sasakyan palayo.
12: Yan, sir.
13: Ano?
12: Yan, sasakyan.
13: Kaya nga, pinapato ko. Marami ka pang, ano?
12: Excuse, alis na ako, sir. Ano kung hawakan, sir?
13: Gusto mo? Baka ka na kita, huh? Eh, pinaalis ka na kanina. Ba'n ikaw umaalis, eh?
3: Hindi pa lumulutang at nagsasampa ng reklamo ang driver, pero iniimbestigahan na ng Mandaluyong Police kung rehistrado ang baril ng dating general.
0: Alas 7:30 na sa Las Piñas City, patuloy ang search and rescue operations sa dalawang manggagawang pinaniniwalaang natabunan ng gumuhong bahagi ng road excavation site ng Maynilad sa Barangay Pamplona 2 sa Las Piñas. Sinasabing 7 trabador ang nasa excavation site sa Aquarius Street na mangyari ang pagguho. Isang nasugatan habang nasa gip ang 3 Pilipino at 2 Chinese. Sa payag ng Maynilad, sinuspindi na ang trabaho sa site at nakikipagtulungan sila sa imbestigasyon.
3: Sa Quezon City, timbog ang babaeng nagpanggap na medical social worker sa Philippine Orthopedic Center. Dinampot sa loob ng male traction ward ng ospital ang suspect matapos sangkaing manloko ng pasyente. Sa imbestigasyon, nakilala ng pamilya ng pasyente ang suspect sa Facebook para sa medical assistance. Nangako ang suspect na tutulong na maiproseso ang mga dokumento, kabilang na ang guarantee letter para sa operasyon ng pasyente, kapalit ng halos 140,000 pesos. Pero nang beripikahin ang dokumentong ipinakita ng suspect, na-discovering hindi ito konektado sa ospital. Tatlong magkakaibang ID ang nakumpiska sa suspect at maharap sa kasong attempted estafa.
0: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel.
14: Good morning, si Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, nagpakilig ang ilang miyembro ng grupong F4 sa concert sa Philippine Arena noong Sabado. Kabilang sa nagpakilig ang original members sa sina Jerry Yan, Vic Chu at Vanessa Wu, kasamang singer na si Acid. Ilang celebrities ang nagpaka-fangirl ng kantahin ng grupo ang hit song sa Meet Your Garden o Meet Your Rain at Can't Lose You. Kabilang dito ang aktresa si Ellen Adarna na ilang segundong nahawakan ng kamay ni Jerry Yan. Nakipagpalitan naman ng hand-heart signs si volleyball star Michelle Gumabao sa tatlong Taiwanese superstar. Present din sa concert si Melly Cantiveros na sumabay din sa pagkanta ng mga hit songs ng grupong F4. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Alvin, Doris.
0: Thank you! Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
3: Ako po si Doris Bigoña.
0: Ako naman po si Alvin Alchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
15: Gising Pilipinas!
0: Energy, energy!
16: Radyo Patrol Balita alas 7. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Them ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Gising Pilipinas!
1: Good morning!
2: Partner, I think we need to greet because the U.S. Embassy has a new ambassador.
1: Oh.
2: So you need to speak in English.
1: Sagot ko, oh!
2: Welcome to the Philippines. Ang pangalan ng ambassador partner, Lee.
1: Lee
2: Lipton.
1: Lee Lipton.
2: Tunog cha.
1: Lipton.
2: Lipton.
1: Uh-huh. Good morning, Mr. Ambassador.
2: Lipton. Welcome.
3: Good morning.
1: Welcome and mabuhay.
2: Parang gusto mo magpa-invite sa ano, U.S. Embassy. Ha?
1: Hindi ako pwede. Hindi ako pwede lumipad.
2: Ambassador, welcome to the Philippines, sir.
1: Welcome.
2: Okay. Okay, well, si April Durigo naman may pabati. Si
1: ano
2: Tita Tita Mila and Enzo Brighella. Avid listener daw ng DZMM dyan sa Santa Rosa, Laguna.
1: Meron akong babasahin na ano eh. Nakalimutan ko na naman ang pangalan niya eh. Bakit ba? Ano ba ito? Classmate ko sa dialysis partner.
2: Oh.
1: Mamaya hanapin kong pangalan niya.
2: Hanapin mo na maigi. Oh, si Jess namin ng Pag-ibig Fund. Pinapabati naman si Ma'am Melba Lakap. Yan ha. COD Frontline Services ng happy birthday from Pag-ibig Fund Intramuros Branch, Ma'am Melba Lakap. Ano ka lang ibig sabihin ng COD? Cash on delivery?
1: Oo. Parcel niyo po.
2: Si Mark Hernandez, isang linggong pagpapagal ulit. Ay, sinabi mo pa.
1: Ay, nako.
2: Governor.
1: Hindi ko makita ang pangalan. Basta ang apelido niya, Mendoza.
2: Okay.
1: Mamaya magkikita tayo, pagalitan mo na lang ako. At hindi ko pala matandaan ang first name mo.
2: Basta. Jerry Diaz, good morning. Ganun din si Alfred Estilan at si Richard Merck at si Deo Jeronimo. Diyos ko, ang dami nyo na naman ha. Gising kayo at design partner, tawagin mo na nga yung may timer pala yan.
1: O ito, pwede tayo magpa-report dito. Kasi nasa kay, anong pangalan nito, Lorraine?
2: Ah, si Nico ba muna?
1: Ay, sorry.
2: Ah, si Nico ba muna? O, Nico. Si Medi Sultan of Samar and Bong Pinada ng Pampanga, pinapabati ng belated happy birthday ni Ma'am
3: Happy birthday!
2: Si Nico Bagsik, kunin mo na pa nalang.
1: Nico Bagsik, paikot-ikot dyan sa bus carousel. Ano ang nangyayari? Ano ang sitwasyon?
4: Good morning, Doris at Alvin. Ako, hindi pa naman ako nahihilo no, sa pag-ikot ko dito sa EDSA bus carousel. Pero ngayong Lunes ng umaga, magbaon ng mahabang pasensya yung kasing haba ng pila sa ilang EDSA bus carousel stations sa mga oras na ito. Particular na, Doris at Alvin, dito sa Monumento Station, ang unang istasyon ng bus carousel patungong south o yung mga patungo ng Makati at PITX, umabot na kasi sa sidewalk ang pila ng mga papasok sa kanilang mga trabaho ngayong umaga. Hindi rin naman bago ang ganitong senaryo tuwing Lunes ng umaga sa Monumento Station at mabuti na lang ay gumagalaw naman ang pila na nasa 10 minuto, 10 minutes ang paghihintay bago makasakay ng bus. Isa pang istasyon na mahaba ang pila ay sa Roosevelt Station kung saan nasa taas muli ng footbridge ang dulo ng pila. Kakaunti na ang nasasakay ng mga bus sa istasyon na ito dahil halos punuan na sa loob. Mabuti na lamang din At maraming namang nakaabang na mga bus units na bumabiyahe. Sadyang rush hour lang talaga sa mga oras na ito. Ang ibang istasyon naman ay maikli lang ang pila pero magbaon pa rin ng pasensya ang mga commuters dahil kailangang makisiksik naman sa loob ng mga bus para sa mga ayaw malit na pasok ngayong umaga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Ikaw Bagsik, DZMM.
2: Thank you!
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Ay, naku, bigoy niya. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Elsie Balion, Florentine Ganunin, si Dave Amalosa, at si Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan sa Santa Cruz, Laguna. Nagkasaglit lang, Lorena. At si Louie Basco. Ganun din si Sara Concepcion na pinapa-shoutout si Yuel Alantijo at Carlo Concepcion from QC. Mm. Pwede go.
1: Si Lorena.
2: Ha?
1: Si Lorena. Alam mo, pwede natin pag-reportin si Lorena.
2: Oh, sige, bahala ka. Go.
1: Kasi nasa Pilar Village, Las Piñas siya. Malapit ito doon sa sinasabi mong may mga nawala.
2: Ay, hindi nga.
1: Na construction.
2: Kasi malapit?
1: Malapit, oo.
2: Sige, tawagin mo nga.
1: Lorena! Anong nangyari doon sa... Hindi, mali. Jeep ZMM! Good morning sa'yo, Lorena!
3: Good morning, morning, at ngayong Lunes ng umaga nga, Kuya Alvin at Ate Doris, ay nakisakay ako sa Jeep ZMM upang bisitahin ang ating mga kapamilya dito sa Barangay Pilar Village, Las Piñas City. At balita ko, sineselebrate din po natin ang birthday ng kanilang barangay captain na si Cap Ronnie Fuertes. Happy, happy birthday po! Ayan. Kaya kamustahin naman natin ang kanilang mga residente. Hello po, nanay!
5: Good morning!
3: Good morning,
6: Ted! Teresita, Teresita and Arnold.
3: Ayan, nanay Teresita, ano pong pinagkakaabalan po ninyo sa inyong barangay?

0: Naglilinis.
1: Naglilinis? Okay. Sila taon na po kayo naglilinis dito?
0: Pag 30 na. 30 years.
1: 30 years na! Baka may mga gusto ka pong batiin. Mga nanonood sila ngayon.
0: Shout out! Shout out sa mga barangay! Lahat ng mga barangay!
1: Ayan,
0: lahat ng mga kagawad.
1: Mga kamag-anak po ninyo!
0: Pwede na rin.
1: Ah, pwede yung na rin. Ayan.
0: Shout out sa mga, ano ko, pamilya.
1: Ayan, pamilya. Pero kasi kanina, may mga naririnig akong bulong-bulungan dito eh. Sabi raw, magaling daw magpudot sa ating mga residente. Parang hindi ako naniniwala. Kaya nyo ba? Kaya nyo ba? Ay ba, sasample ba tayo dyan? 5, 6, 7, 8! Lower! Perfect! Palakpakan naman natin sila! Salamat! At syempre bukod pa dyan, andito ang GCM. Ang po ba magbigay ng regalo para po sa inyo? Nilagay po ba ninyo ang inyong mga pangalan sa atin? Dito? Gusto nyo ba pangalan ninyo ang aking mapuno? Anong pangalan? Anong pangalan?
2: Oh, iba-iba.
1: Sige, tingnan natin kanino pangalan nga ba ang aking mabubunot. Ayong Lunes ng umaga, ang bibigyan natin ng regalo ay sige, ayun natin. Sa pinakailalim, ayan. Sige, eto na. Ang mabunot ko po ay si... Congratulations! Susan Tiraulos! Susan Tiraulos in 5, 4, 3, 2, 1, Isa pa! Ito na! Ang nabunod ko po ay si Bianca C. Verano! Bianca C. Verano! Inpa! Ayan na siya! Hello po, Miss Bianca! Congratulations po kayo po ang nabunod ko. Tanggapin po ninyo ang BZMM shirt! Yay! Oh, para una po kayo sa balita, ito ang transistor rating. Ikaw mo lang sa BZMM. At syempre, 1,500!
3: Po?
1: Saan niyo po gagamitin ang 1,500?
3: Para pong dagdag pondo na lang po namin sa organization po namin. Asenso Kabataan Pilar po.
1: Ayan! Congratulations! At syempre, bukod pa dyan, andito rin ang Protect Freshness Every Day.
3: Congratulations!
1: Ayan, ano pong gusto niyo sabihin sa Protect?
3: Thank you sa Protect Antibacterial Soap Everyday Freshness
1: po. Ayan! Congratulations! At syempre, bukod pa dyan, kanina nga po ay may binunot na rin po tayong dalawa na makakatanggap ng ating Protect Antibacterial Soap. Congratulations, Araceli M. Bautista and of course, Aurora B. Vargas. Para po sa inyo ito! Congratulations po! Pakita nyo naman ang Protect natin! Ay, ano po gusto nyo sabihin sa Protect?
3: Protect your family with all... Ay, thank you sa Protect Antibacterial Soap Everyday Freshness!
0: Thank you sa Protect Antibacterial Soap Everyday Freshness!
1: Maraming salamat and of course, protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours freshness. My moisturizing vitamin E pa for everyday care. And of course, afford na afford starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Mula dito sa Barangay Pilar Village, Las Piñas City. Balik na po dyan sa studio, Kuya Avin and Ate Doris.
4: Thank you! Maraming salamat kay Lorraine Galvez. Magandang umaga din po kay Marivy Galisanao.
5: Oh,
4: at kay Cesar Abaristia. Gising na gising na yung mga utaw, partner. Pati si Ann Bustamante Calomarde. Oh, while driving, bound for Manawag. Mapuntang Manawag. Ano meron?
6: Mukhang may bagong sasakyan si Ann.
4: Hindi na sa busata, partner. Mukhang may pagdarasal dun sa Our Lady of... Manawag. Mukhang may hihilingin.
6: Ann, pakisama mo ako sa dasal mo, ha? Parang napakasyung-asyung ako. Merong bagong sasakyan. Papa Bless.
4: Oh, pwede naman. Although yung mga sasakyan, pwede din sa Antipolo.
6: Ah, meron din.
4: Meron doong Our Lady of Good Voyage.
6: Ayan.
4: Traditionally doon, partner.
6: Correct.
4: Sa Antipolo. Mm-hmm. Sabi ni Eric Galang, unpopular opinion ito, mali naman talagang manutok ng baril yung retired general. Pero parang na-adjit si general.

0: No. Mm-mm. Pero si Malon driver din kasi ang kulit. O makulit nga po. Mali na nga po siya. Sige pa rin yung provoke dun sa matanda. Opo, pero mali pa rin po yung manutok. Eh, no?
1: Na, yun ang mahirap.
0: Yung isa kasi, pang-inis lang, bungangaan lang.
1: Oo.
0: Pero oras na bumunot ka na ng baril, ay, partner, ibang usapan pag may baril.
1: Nako, isang iglap, mapapalitan po ang buong buhay ninyo.
0: Hindi, tsaka feeling ko, pag may baril ka, hindi ka dapat, kahit anong kulit sa'yo,
1: oo,
0: dapat hindi ka napipikot. Kasi oras na ganun kaiksi ang PC mo,
1: kaya nga,
0: at may baril ka, pwede ka talagang mag-rampage.
1: Oo.
0: Diba?
1: Oo. Yan ba yung parang rumarampa? Partner, kaya ako hindi ako pwedeng, kaya hindi ako pwedeng magkaroon ng baril, partner. Uh-huh. Never ko inisip na ano. Dahil pag tapak pa lang ng pa ako palabas ng bahay ko, masakir.
0: Initin yung ulo. Initin yung ulo. Pwede dapat kasali yan sa psychological profile.
1: Oo.
0: No? Dapat. Na dapat talaga nakukontain mo yung sarili mo. Uh-oh. Mahirap pag hindi mo nakukontain.
1: Anger management ka dapat. Oo.
0: Ako? Okay lang naman siguro. Kaya ko naman controlling kung gugustuhin ko.
1: Weh!
0: Gaya niyan, may nagbibigay ng tubig sa akin. Oh.
1: Ay, mabait na bata yan.
0: Gusto mo ampalusin ko?
1: Wag.
0: May anger management.
1: Starring yan sa yung new series na pinanood ko.
0: Ano?
1: Teach You a Lesson.
0: Bida o kontrabida?
1: Kawawa.
0: Ko. Lelo ko lang po. Maganda umaga kay boss Ma'am nga Kurito Season. May pinapahabol ng happy birthday si Alma. No drama ng Iloilo. Pinatatawagan lang po natin, saglit lang po, si Senador, mukhang inaalat po tayo.
1: Bakit?
0: Isa lang yung guest natin kasi kanina, partner, si Senador Erwin Tulfo.
1: Eh, tumatakbo yun eh, sa umaga, diba?
0: Umuo naman, ang tanungin natin, ano ang gusto niyang mangyari na overhaul daw sa juvenile, yung law?
1: Oo.
0: Eh, kasi nga po, ngayon, may debate, ibababa ba natin yung age of criminal liability o discernment? Uh-oh. Ano po?
1: Uh-oh.
0: Kasi 15 ngayon.
1: Uh-oh.
0: Dapat bang gawing 12 yan? O 10?
1: May 10 pa nga.
0: May 9 pa nga. Kasi ang dapat nating ma-determine, alam ba nung bata ang konsekwensya ng kanyang ginawa?
1: Uh-huh.
0: Diba?
1: Uh-huh.
0: O kumbaga, alam mo na ba ang tama sa mali nung ginawa mo yung krimen? Tingnan mo, partner, yung bata, yung bago lang, yung gasoline boy.
1: Oo.
0: Diba? Hindi niya alam kung anong tama o mali dahil susugod pa siya doon. Pinasusuri siya. Ano magsuri?
1: Susmaryo, sir.
0: Ang kaya tapang nga, pang, yabang.
1: Nakita natin, yung mga kabataan ngayon. At hindi lang yung kabataan, ha? Parang halos lahat, kapag naharap doon sa mga ganyang klaseng sitwasyon, violente lahat. Diba? Saksakan dito, saksakan doon. Kaya nga, siguro, hindi lang yung para yung sa mga juveniles ang tignan natin. Eh, kung ganyang mga nagtatakbo, tinatakbuhan yung mga, panggasolina mo.
0: Oo.
1: Diba? Parang iba na yung takbo talaga ng utak ng mga tao.
0: Hindi, ang gusto kong malaman, paano, kaya pinatatawagan ko yung PNP, baka makuha ninyo.
1: Oo.
0: How do you deal with that? Nangyayari yan sa pang-araw-araw eh. Paano pag ang nanakit sa iyo ay 14, 13?
1: Oo.
0: May isip na 'yon. May supot ng rugby.
1: Ako.
0: May patali, may ice pick.
1: Yakon,
0: paano ang gagawin mo ngayon? Pag kinontain mo 'yan at inunahan mo, inundayan mo rin ang saksak, o di kasalanan mo ngayon, may minor 'yan.
1: Child abuse ka pa.
0: Anong gusto mo ikaw unahan?
1: Hindi ah.
0: Kaya nga. Diba? Ay nasa linya na natin, partner, si Senator Erwin Tulfo, ang chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee at ng Senate Committee on Social Justice, Welfare, and Rural Development, pati na rin po ng Energy. Magandang umaga po sa inyo, Senator Erwin.
1: Good morning, Sen.
2: Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga, Doris.
0: Opo. Ano po ibig sabihin ninyo na kailangan ng overhaul ng kasalukuyang batas ng related po sa juvenile delinquents natin?
1: Mm-hmm.
0: Anong gusto mong mangyaring overhaul, Senator Erwin?
2: Actually, naka-intertwine dyan yung juvenile justice sa social justice. So, kung magkakaroon man ng review ng batas na yan, hindi lang dapat ang Committee on Justice, kundi kasama dapat dyan sa magre-review ang social justice, yung aking committee, at ang committee ni Senadora Risa, yung Committee on Women and Children, para tatlong committee pag-aaralan. Kasi nagiging problema ngayon, at base sa aking pagtatanong-tanong sa mga kaibigan nating piskal, yung tinatawag na discernment doon. Sino ang magde-decide na plinano, may discernment, nasa wastong pag-iisip ba yung bata? No, parang hindi na ipaliwanag sa batas. Eh. Basta sinabi lang, basta may discernment, paparusahan ka. Pero who will determine the discernment? Di ba Doris, ikaw, nag-cover ka as police reporter, ako, si Alvin. Di ba pag may hinuli, di ba dadalhin sa piskal? The piskal cannot make a decision kung may discernment ba ito. Kaya ngayon, kadalasan na nangyayari ngayon, ang ginagawa na lang RFID, refer for further investigation. Pag nagkaganon, pinapauwi yung bata sa bahay, kadalasan na sa bahay pauwiin yung bata. So, hindi makapag-decide ng fiscal. Ano ba talaga? Medyo may gray area dyan sa sinasabing discernment. Do you think ang social worker ang mag-decide kung may discernment? Eh, wala namang pinag-aralan sa batas yung social worker. Sino mag-determine na, kasi nakalagay doon malinaw, basta pag may discernment yung bata, ibig sabihin may guilty siya. Pero who will decide na may discernment? Di ba?
0: So,
2: kaya kailangan pag ni-review yung batas na yan, maraming stakeholders ang patawag dyan, hindi lang mga abogado. Kailangan mo dyan isama yung prosecutor because may say sila dyan. Ang prosecutor kasi, sila yung ihaharap ng mga polis yung mga bata na yan na ano bang gagawin namin dito, piskal. Si piskal, syempre, hindi naman niya mapansya, ano ba yan, may discernment ba? Pwede ba niyang interviewin yung bata? It's the social worker. Pero yung social worker, yung social worker natin, are they equipped ba to say na may discernment? Aamin ba? Eh, hindi naman investigador ang social worker, di ba?
1: So may
2: gray area sa batas na yan, yung sinasabing discernment.
0: Mas
2: kailangan din natin yung church. You need idea or opinion ng church. Kasi sa church, ang sinasabing age of reason, actually 12 years old. 12 years old ang age of reason na alam na. Kaya kinukumpilan sa simbahang katoliko yung bata na 12 anyos dahil nakapag-isip na siya kung ano ang tama, mali. It's just a question of right and wrong.
0: So, Senator,
2: lahat naman siguro ng bata alam kung anong tama at anong mali.
0: Correct.
2: We cannot say na absuelto ka muna kasi wala pa pag-iisip. 14, give me a break, di ba?
0: So Senator,
2: kailangan natin lahat ng stakeholders dito, simbahan, social worker, prosecutor, parent, teachers. We have to involve everybody. It's the community.
0: Yes, hindi sir. Yes, sir.
2: Mga abogado lang, hindi lang mga senador lang, hindi lang mga congressman, kundi the entire community should be involved in crafting this law para hindi na tayo... I'm not saying na sablay itong batas na ito. It's just that may mga gray areas lang siya na kailangan nating ayusin. Huwag natin lagyan ng gray area kasi dito nagtatago yung iba mga luko-lukong bata.
0: Yeah. Are you saying, Senator, na dapat ibaba po yung age of discernment from the current 15? Ibababa natin dapat gaya ng panukala ni Senator Padilla?
2: That's what we want to hear nga. Not only kasi... Magulo eh. Right now, pag tinanong mo social worker, sasabihin, eh bata pa yan eh. Tatanungin mo ang DSWD, ganun din stand nila. Hindi po pwede. Tanungin mo ang prosecutor. Ang prosecutor, nahihilo din eh. At talaga ang discernment. Kasi doon sa word na discernment yan, wala talaga eksaktong age. If we have to review this law, then we have to put an age limit. Gap. Ano ba? 10 years old, 12 years old, 14 years old, ano ba talaga, di ba?
1: Pero
2: at kasama dapat lahat.
1: Oo. Pero Sen, yung ganyang pag-overhaul o pagre-review at sinasabi mo nga dapat lahat kasama kung ito ay idi-diskusyon, particular sa definition pa lang ng discernment, mga abutin tayo ng ilang taon bago natin yan kasi nga
2: Maring Doris, who can tell anong discernment na yan? Is the social worker, social worker, may right ba na mag-decide siya na, may discernment na ito, sige, kulong na ito. Is it the prosecutor? Eh, hindi, kasi wala pang discernment ito, pauwiin na natin. Discernment is simply yung kung nasa tamang pag-iisip na. Yan ang sinasabi, yung church naman, sinasabing age of reason. Doon yun, age of reason. Kaya kinukumpilan na nga simbahang katoliko yung 12 years old, may confirmation that mayroon na siyang sapat na ika nga kaalaman. Yun lang naman
0: tama.
2: Eh. Yung, ito yung nagiging sa basa namin initially sa social justice. Ito yung problema, yung discernment. Ito yung pinagkakatalunan ng abogado, ng prosecutor, ng police. Hindi rin alam ng police kasi walang malinaw eh.
1: Apo, opo,
2: sen. Niya, may discern. Alam ka ba na mabibit-bitin ng police yung huhulihin? Teka muna, may discernment na ba ito? Wala.
1: Oh, correct, correct.
2: It's not for the police to decide or the prosecutor.
1: Alright, diba? Senator, huwag kang bibitaw. Magpapadaanin lang kami ng flash report. Diyan ka lang ha.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: May flash report mula kay Sus Legazpi. Go Sus.
4: Alvin, kinumpirma ni Fire Superintendent Sanicario ng Las Piñas City BFP na narecover na nila kaninang 6:44 ng umaga yung mga labi ng dalawang tagtatrabaho na naguhuan ng hinuhukay na bahagi ng kalsada dito sa Barangay Pamplona 2, Las Piñas City. Ang tabayanan ang karagdagang detalye sa report na ito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Zeus Legazpi.
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
0: Balikan po natin si Senator Erwin Tulfo. So dapat pag-usaan ang sinasabi ni Senator Erwin na upuan natin.
1: Yes.
0: Oh, seryosohin natin at saka natin kasi hindi ba ang existing kasi, Senator 15?
2: Hindi lang Alvin na the Committee on Justice ang mag-review niyan. Dapat isama din diyan yung women and children. Ano ang input yon ng mga nanay? I'm sure si Senadora Risa, dahil sa kanya yung komite niya, makapagtawag siya ng mga nanay na makapag-may input. Kailangan may input din yung nanay. May input yung prosecutor. May input yung police. May input yung social. Ang problema, nung krenaf yata itong batas na ito, ang tinanong lang is social worker. Wala naman masyadong alam ang social worker sa batas. I mean, yung sa kanya, yung pagkalinga, etc. Nandoon na tayo. Kaya ang tingin ngayon ng mga social worker, tama lang yan, kailang may ganito, may discernment. Pero can the social worker make a decision na kung may discernment na o wala? Who can make the decision? Yun ang question eh. Can the prosecutor make the decision right there and then pag may binikbik yung police? Sir, nakapatay ito, piskal, anong gagawin natin dito? Ilang taon na yan? 14, 13. May discernment. The prosecutor cannot determine kung may discernment na, di ba? Eh, hindi naman niya pwedeng ikulong yan, ilagak yan dyan, baka siya makasuhan. So, ang gagawin niya, RFID, refer for further investigation, di ba? RFI. So, refer for further investigation. Ibig sabihin, uwi ka muna doon, balikan ka na lang, hulihin ka na lang ulit ng police pag may sapat na ebidensya, di ba? Pag may sapat na ebidensya na may discernment, that is the problem. So, kailangan dapat tatlong komite maghawak diyan, justice, social justice yung sa amin at saka yung women and children. Naka-intertwine yan eh. At saka kailangan lahat kailangan may input dito, nanay may input, eskwelahan may input, timbahan, prosecutor, police may input, DSWD may input. Lahat dapat may input eh.
1: Paano yung kabataan mismo?
2: Sen, yung batas na yan, kulang ng input.
1: Oo. Sen, paano yung kabataan mismo? Sa palagay mo, dapat din silang kasama sa pagdi-discern ng discernment?
2: Exactly. Yung mga youth group dyan, yung mga representation ng youth, isama din sila. Ano ang stay nila dito? What is their take? Kasi sila yun eh, kabataan eh. Siguro, imbitahan niya mga yan. Ano bang take nyo rito? So, kaya, paano natin parusahan ito mga ito? Or we don't call it parusa, we don't call it sentencing. Then can we just call it rehabilitation? Kasi tayo ngayon, di ba, binago na natin yung Bureau of Prisons, ginawa natin Bureau of Correction.
1: Mm-hmm.
2: Dahil bibigyan pa natin ng pag-asa yung mga nakapatay, mga drug lord, may pag-asa. So it's correction. We try to correct. So why don't we do this kaya? Meron din tayong ika nga, wag natin sabihin juvenile justice, kundi rehabilitation process. Youth Rehabilitation Center, YRC. Doon para ma-rehabilitate sila. Ongoing, may edukasyon sila. Anong grade ka na? Grade 8 po. O grade 8, mag-eskwela ka. Diyan ka sa YRC na yan na compound. Mag-aral ka. Turuan ka ng mga vocational tech na mga trabaho. May mga sports ka din. Pero hindi ka pwedeng lumabas dyan because ikaw ay naka-rehabilitate.
5: na din tawagin kulong kasi masama pakinggan, di-rehabilitate, i-rehab ka.